Morning Thami, kunjani sisi siyabonga ukusivusa njalo ngezwi likaNkulunkulu ngendlulile ezimene kepha ngabona ngqoba ngoJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ungidlalele umhlabelelo kaNhlaka Anointed ethi siphakamisa igama lakho. Ngiyabonga sisi Thami, thank you.